0: from Lagos, this is
1: Jordan. 1.5 FM.
2: Robati jade asentele ni
3: soro ba mi fa keye soro ka gbo soro
4: oni monday ninu ase yo ni di arisa fun awon omo re o e wa wo aba mi to fi eto seto gbogbo nto da ni ori office to le da lorun duro gbogbo ile pariwo go to ba ti jire du ore to de gbo pupa duro tele ra won bayi o ye ki gbogbo ara ti so fun wipe woli re logori afefe yen awon adura to je wipe ko jade laisi atileyin jesu awon adura to je pupo omo ti nbe ni loyun gan mo imo lara re we to ba gbe to yi fun igba kokko pato fo keye mo ne baba labiya mo ni won pe mi eyi oro si ti ranpa na ni ki gbe ka omo le laaro yi emi o mo ru ipo to wa lowo lowo baba mama to ti be si ni poruru okan to ti fa dabi wipo kan re fa ma sako to je ko ma ronu wipe se ola ma da bayi to ti je ki ronu ko mu obale to be to je wipo ni agbara lati tesiwaju mo ye ronu eye ye ronu aba ironu oda kan ni se lo nba kan je ni iwo se ari wipo so iretinu maka sebe to ni bi e ko pada leka yo si tun bo ni owuro je ti e wa ya lenu mama o so won ki eniyan ri bi ti e ko ti yanju isoro be na ni ki eniyan ma kunko te isoro oro ati igbese lo ma tun kan to ti baje se iwo na wa wa igbese to ma gbe nitori ola re ati iran re ma gbe ni yanju ledi wipe je ki igbese re koju ekun lo je ki igbese re ko poju bo se nkun lo bo se ngbe igbese ni ko ma ni suru wipe die die ni mu elede nwo gba ayo die die to lorun fun o to ka si yi ti awon kan ba ri won gbe gba pe ni church te wo re osu ase pe ore la wa Olorun yo se ti eni asepe iri asepe to ma je ki ose yo rorun fo yagba omo re gba ori asepe to ma je ki se yo bo si fun omo re o yagba ori asepe to fi rowo taja to fi ma toju ebi re o yagba ori asepe te de kankan o le salaye re o ya yo si owo re eni mode ninu ose yi bo luwa ti nbe ti emi re be lo ri anu gba oro omo re o ni di alujanjan kijan lo ri anu olorun gba ire to fi ole yo pada lo se yi o bi to ba di awon eniyan yo foju rere wo to ba fi meji ku meji yo pada di merin ma lowo o ni tori owo bara je lose yi oro jade lati bi ipaka owo gangan to ni tumo yo wole lose yi ose yi wa ara ri de bank iwa to mo re o ye lo si next level omo re ma o ba take awon to ti ko ja re tele tele iwa awon omo re yo soro loke o ba bi o ti ta mi lu titi yo ti omo re leyi lose yi o ba yo ni yo ni yo yo kuro ninu oko si ninu ese Aba lola julo yo folake otamatama o ya lo ri anugba lo roju re olorun anu yanju oro iwa atomo re alorun ti ki koroju yo pade re alanu olore nla yo pade re o alanu kiloka yo fa soke lo se yi alanu kilele tu fe yo pade re o olore ti ki siregun o ya lo pade e ase ni lore mayin musi ni loruko jesu run ma gbe wa pade e omo re ma je eyan laarin eru Aba to fi yo je mi oku yo bu ku yin lose yi o. Aba mi opin ko la yo yanju oro re o. Wa ko je ala ti baba re ti duro lose yi. O da o du ko je ala ti ran iya re ti duro. Asiri re ajogo mo re o ni tu si won lowo. Lose yi wa ni anito. Lose yi wa ni ajeseku. O ye gbe akanse ore. Akanse pe lo ma se lose yi. Aye re jade ni yara ropin o. Ti ari ba je ko ami an loruko Jesu ire aye re de. Iwọ le ri ka lọsẹ yi o o duro niwaju oluwa laisetan anu gbori wa soke lọsẹ yi ise omo re yen ma bo si lọsẹ yi omo re ma fe lalaye oba folake ni yo folake otamotamo o aranse si o aye re gbagbe didi otun o aye omo re kuro ni budu awon oni wahala olowo le ti wo gbogbo agbaye yo wole yin san yo wole yin san lọsẹ yi oro to wa ba se ti ile lo ngbe oni wo owo ti lọsẹ yi o owo ni je omo baba iya iya agbo mi ni loruko jesu ni wa lowo owo ni jese mo wa mo ni loruko jesu ani omo re owo re ma de omo mi o soro baba
5: show and today will be
2: ojo yo so di eni buku lo se yi oluwa yo da o se do kan re lodo olore o ya lo ya yo segun lo se yi o oju re olorun yo si jibo iwa ti di le re lo se yi oluwa yo pese fo pelu irorun o olore yo da oro omo re ro adura tenu mo mi re o ni danikan ni ajo aye re ninu odun yi o Yes, Jesu yo bo rin yo ro olore si o baba igba eleyi gbo were were ba ire ma wole wa o wa pa yo rin irin ajodun yi lai je gbesi angeli akoba ko ni sabale omo re lori oba to ri otan yo yanju oro re o o je gba ri tutun ni gbogbo agbegbe re o ni rogun alatako o ni somonu so wele ni ni aye awon raja ko ni dore omo re o wa ri ogolo latara ise re wa jere la la re ninu idera wa lojo ayo lori ise ati omo re ijamba oni ta ni rajo se yo oni lo irin ajo aloide olu ayo gbe yin ro ti leti le ile yin oni da oro yo dara fun yin ninu irin ajo ayo mo olu ada si ero kan re loni o oni sise ise ebi ko ni gbo bi je loju re o dadi mo mi lojo sun ose yi lowo ma de ori ko do le dagba lai so mi de kan ma fa odite o ka ni di petele nu leyi lose yi o gbogbo re ma lo si bi omi o omo ma se fo je lose yi omo re ma ri ise yin igbeyin re yo poju ibere re lo ose anu re la wa yi ose oju re re la wa yi ose ire re la wa yi ose ran lowo re la wa yi oju re re ma sumo pe ki pe ki bi ise orun wa dure gbare re ni ile alaye omo to se ti si oni yo da olohun o ona nla lo se yi fun gbogbo eniyan e ri towo se e raje na ose yi ose ayo re ni ose owo re ni yesu olua wa na o ni awon adura kan tan ni kin gba fun awon omo olorun ni ale yi ni ori facebook wi pe ki agbadura ki gba ti akoko wa ko ma koja wa lo wi pe akoko to ye ko mo wo se gbe yawo ko ma le nle wi pe akoko to ye ka je won omo ko ma se bo sori wi pe mere mere ta le gbadun ni akoko yi ka aye ma ba wa sun si ojo ale e wo agbo meje ro le ni lori facebook ati tiktok ohun to ba wa so igba ti akoko lo mu pade wo li re boje calendar boje ago owo anything oruko won o yi pada nbe baba alabiyamo ni engineer se ara ni kan to le so eri re ni seju kan nbe yen
0: bi bayi ni mo wa ti abo mi ti pe mi to bi won se processing uk bo se a se pe mi ni pe won fun ohun ni visa fun italy niyen gba se wa lo bere tickets won ba ni 2 million ninu program e baba soro pe iwo so wa wo tickets iwo ti o fe lo si loyinbo o ya gba kini musa mi ha musa pe omo yen si awon prayer points yen so mo fe dupe ni owo lo ni friday ni o wo italy ni gbogbo e de o de bi anu olorun
2: wo wa engineer mi ku se je won sare so e fi lo eleyi ki to ma lo Aspa, Aspa, one of me check as you go by your mad by you. What was the yard brought to my dear mad banny? My own mafia to your father say, you say, oh, any canic in that brought him of Agba. I do not whoop up by the mob boy Jama. I do not whoop up by the Bobata for see what you let a lot see. Sorry, Padia Colaniola. I paid you, Padia, your brother Sukuloria, mommy. I send it to about my lower and logic. Top of Balogic, you're all about Gagalia Guarare. Ani ta ye ba gba mo lowo re sa ko le gi la ro ojo keji ko lo n fe ku make up to ba ku awon ara dugbo yo fi soro si wi po mo ni pa kan to tele si omo re ko mo ba jele ni mo ti ke ninu agufo ni aro yi o wi pe jade ni le ni ola o o di di ran mi ni bodo gbodo je ani ba ran ni je la beru ki beru eni ta je fun awon to ba meto mi daada lori afefe yi o mo wi pe mi ki jeru ise yi o mo wi pe mi ki daada peru pade yi lojiji sugbọn yi ti mo gbọ lẹnu ọjọ mẹta yi mo gbọdọ tẹ mọ lẹti o won lẹni to ba ma gbọ ẹjọ gbọ o won lẹni to ba ma gba sibi lẹnu ẹjọ gbọ o ibi kibi to ba wa ni abẹ ọrun yi o ye ki ti ma kede ọrọ yi latọjọ friday sugbọn wọrẹ to gbọ lẹnu mi yi gba bẹ o to ba ti n bọ dọlọ si barcelona mu wa ni ọla adura ọrẹ ni pe won ni bọbọ ta fọ silẹ niwaju le mi bọ lẹni kọ lagbadun ejaye leko lọna ait yẹn so for look at the cockpit, that's a classic arena hall. I go mess send you a worry, Reba. Don't be any jabber, say. But when in your jacket, Jado Loma da or Eleni, or a yina lama fistila quasi tutum, but in Dalori daddy, Mammy Lama Daloria, one more. Already Tony, Mopa coach, and your lot of budget book quanto. It was Jari who pay or does you already Tony. Go see your dollar, Pinacho. Oh, ni wale lai lai. Olorun baba alabiyamo o. Aye lo wa.
5: Hello, hello, prophet. 090-60-57-1110. Fun itẹsiwaju eto yi, e le fi ore si account details yi. 30 34 34 7714 lẹ́ẹ̀kọ́sí 3034347714 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
4: Abiyamo.

wajo lagbemi jp anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri ayo aseyori igbega

0: 30 a.m. every day.
1: Ayo, ni temi tiye lo jojuma.
0: Ami.
2: O go mani fu olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo. To ngbo mi kakiri gbogbo orilede. Agba nla aye. Ma dupa lowo baba mi. Lowo oni majemu. Oba to ye si to kon ele. Oba to je ko ri ojo ta pe lojo Monday. Ti gbogbo eyan mo si ojo aje. Ni gbogbo le to gbe ngbo mi patapata. Je ajo lo si waju eni to da orun ataye. Bosi bi pepe ki lo se nibe ja jo yin oba awon oba iwo na bosi bi pepe ma yi nibe ni igba 41 times ko ma dupe lowo baba mi to je simoni ala bo tu je ko ri ojo ta pe loju aje ni gbogbo le to gbe ngbo mi dupe lowo eni to pon ele eni to da esi to tu je ko ri ojo kejo ninu osu kefa 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi ya tun pada si bi pepe ya jo hallelujah meje ati ogun meje na ni to wuro ya mi die ninu akoko re ya jo ni ni aju ka jo gbo to ni maje ni gbogbo kan to tete si mi na ni ti wuro oya gbaga joko re sumo to si ya jo gbo to ni maje ni lori gbogbo kan ati gbogbo e da lai to ngbo mi na ni to wuro oya ni kia kia ya jo ni aju mi iwe Luke ori kejo verse 19 kilo wi
3: nigba na ni iya re ati arakunrin re to wa
2: won ko si le sumo
3: nitori ope eniyan
2: Won wi fun pe.
3: Iya re. Ati awon arakunrin re.
2: Duro de olode.
3: Won fe ri o. O si da won fun won pe. Iya mi. Ati awon akunrin mi.
2: Arakunrin mi.
3: Ni awon wonyi.
2: Ti won gboro Olorun.
3: Ti won si nse.
2: Ma gbo. Aimo yi awon to ngboro Oluwa to nse. Bo ti ngbo. Ni won se egbon to so fun won awon to ngbo oro olorun ti won se aimoye eyan lo ngbo oro olorun ti won si se yes
3: o si se
2: ni ojo kan
3: o wo kokan lo ti ohun ati awon omo eyin re
2: ohun atawon omo eyin re
3: o wi fun won pe
2: e je ka re koja lo si kini idakeji adagun
3: Won si kolo.
2: Bi won tin lo.
3: Osun.
2: Ijin la de.
3: O fe ni o.
2: Baba da aimoye bi ti iji tin ja lowo lowo. Sugbe nikan ni o ba iji wi. Eni yan la gbe yewu. Ijin ja nu dibi awon kan. Ijin ja ninu gbe yawo awon kan. Ijin ja ninu aye awon kan.
4: The voices you need at work all day every day.
2: Ijin ja ni bi si awon kan. Ijinja labule awon kan iji tun ja lorilede yes
3: won si kun fun omi won wa ninu ewu
2: aimoye aye lo wa ninu ewu bayi orilede yin na nbe labe o nbe ninu ewu ki lo wa sele
3: won si to wa
2: won si ji
3: wipe
2: olukoni
3: awa gbe nigba na lo dide won si be fufu ohun riru omi na
2: eni kan la nilo na ti o ba wi ohun na ni Jesu olugba mami mi o mo I to nja ninu ile re eni kan so na ni o ba wi yes
3: won si se kini
2: Won si dake roro. Eni kan ni o ba iji. E fi fun le na wi. Ohun na ni Jesu. Iji wo lo nja nu dile re. Iwo na pe Jesu wole. Iji wo nja ninu ise re. Pe Jesu wole. Iji wo lo nja ninu igbeyawo re. Pe Jesu wole. Oni o ba iji. Tiji yen yo si dake ro. Ki la o fi pari e. Iwe ro mori ka wa sekese. Si ke wa kilo wi.
3: Pe
2: pe
3: bi wo ba fenu re jewo jesu ni
2: oluwa mo ba fenu e jewo jesu oluwa
3: ti wo si gbagbo ni okan re pe
2: o gbagbo ni okan re pe
3: olorun jidide kuro ninu oku
2: o jidide kuro ninu
3: a o gba ola
2: a gba ola
3: nitori okan la fin gbagbo si ododo
2: okan la fin gbagbo si ododo
3: enu la fin jewo si igbala
2: enu la fin jewo si igbala okan la fin gbagbo si ododo enu la fin jewo si igbala iwo na fenu e jewo si igbala ko de foko gbagbo si ododo ko ko buburu owo re sile ko ko ese owo re sile ko ko na ibi to ni sile ki wo na jo waye re fun Jesu nibi ta de ja lo gbadua wa ma kigbe ofa to gba won ibi mi to da won duro to gba mi ibi pepe lo ti gbadua yo soke ni igba meje Oluwa fi na ti jade lara mi. O yo duwa. Ma le ekupia. Rubi da bababa. Ma sokoto. Elin graba papa. Le krodos. Elin brodos. Yesu. Oluwa wa.
3: Amin.
2: Imi da ade gbomi ato. Oru kon Yesu. Owa ina wanwe.
3: Amin.
2: Bo bati lu. Ko ori owa gbarona.
3: Amin.
2: Kiji inu le re duwa.
3: Amin.
2: Kiji aye re duwa.
3: Amin.
2: Kiji ma ja wa ti le re.
3: Amin.
2: Kiji ma ja share.
3: Amin.
2: Kiji ma jo mo re.
3: Amin.
2: Kiji ma ja le re.
3: Amin.
2: E ja Jesu se di. Jesu. Oluwa.
3: Amin.
2: Pa ka samu si ni ki aka. Psalm 9. Psalm 3. Psalm 29. Ya duo. O de pada ni ona. Jesu. Alagba bi. Amin. Ni bi dade gbogbo ko ja joko. Engineer. Ya lo de agba.
0: Araji ni mo ti wa ni yana paja.
2: Yana paja.
0: Ben sir. Nka to lo nse na aye ni. Mo ti wa bi o ti tojo meta.
2: O tojo meta be ti wa bi.
0: Ti mo ti wa bi.
2: E ti wa bi.
0: Eh eh. Mo ti wa bi. Olorun ma sise mi se yana na aye ni. Ki se pe mi re ni church ti mo n lo.
2: Okay.
0: Sugba tin ba ti wa bi tin ba ti wa gbadura ko si kan tin ba bere t'Olorun se fun mi.
2: Ti ki se fun yin.
0: Beni, ikini ni Sunday ara mi o ya. Emi mo so nje ti mo je yen. Mo je resin o da pe mo je majele yin.
2: Ni
0: baba ti mo je rice yen inu mi wa bere si le mi o le soro mi o le mo emi mo ma se rice ko ma se ni to se mo je rice yen ara mi o bale o wa diro le mo bere si yagbe
2: ye
0: mo yagbe yagbe yagbe di Tuesday
2: o
0: je onje yen wa nu mi
2: di Tuesday
0: o wa gbogbo orun mi bayi
2: aye
0: tin ba ti gufe bayi o ma je mi mi dani ke won se rararararara ah daddy wa pin lati bi se mi o le soro wọn pọ mami kini wọn sáré wa pé kí ló ń ṣẹlẹ mo lè mi mo so oúnjẹ tí mo jẹ mo ní kì í ṣe pẹ nìkan ló sẹ máa pé mi ò ń jẹ oúnjẹ yẹn káàkiri mo lè mi mo so nígbà tí mo dẹ dé ṣọọṣì mo so oúnjẹ yẹn oúnjẹ yẹn wà ń gbogbo ọrùn mi báyìí nígbà tí mo sọ wá gbé mi lọ sọ hospital o wọn gbé mi dọ hospital nígbà tí nǹkan tí jésù ṣe ní òróró yẹn mi ò wá rántí òróró yẹn mọ bí ẹmí yẹn kàn ṣe tọ̀ mi wọn pẹ́ ṣe gbó olóróró to ma gba lodo baba alare alare waju mo ni e ba mi mu mi o ranti mo mu wa mu ororo yen mi o ti si kankan ti ba ti gba bayi ma fun gbogbo awon omo mi won de ma ri sha mi se yanu mo wa damu mo se damu niyan mo wa sun inu mi wa bale mo se sun yen mo se re eye yen niyan
2: eye
0: to nbo bo se fo baba eye yen pupa bayi bo se nbo bayi mo se owo si bayi mo fi han bayi mo ha bayi mo te orun o dabi eje njade ni enu eye yen emi wa dana pe ke mi gbe eye sinu ina yen mo se taji niyan ti mo Jesu mi o mo ni mi o ma ri eye ti mo fe dana si mi o ma ri mo ni na Olorun ti ju e no, my family, they be Lano. No, for me. No, my family, Major.
2: I better
0: make Jay. One for me, Logan. Oh, 30,000.
2: Cup Pierce, see a lot of egg buried on Shabby, Natiano, Pajambi. Oh, no, sir, I sit to Jay. I won't talk that callous in 1 year. Oh, my people born of four. A man boy, you don't know, no hospital. 30,000 there. To here. Oh no, one article, no guest money, one late. But if you don't guest money, don't dad yet. He be new, boom, he might want to see. Do I follow me, you say, I see any. Oh no, one, if you have my dear, you see, no. Oh my dear, and told hospital to put up. Oh, yeah, one article, no guest money, one late. But if dad yet, also, look, my dear, a yell, la bam. Kan loju ala mo fowo gba ni eje tu jade ninu ni mu eye yen ibe ma logun yen wole si mo mi ta lo la ru ikuri ta be koja to se unje ti wa la pada de ba unje to se yen aye ta lo fa aye ma ne ka ori ofe to gbo mo birin ko gba wona ko gun yen wole ki wona o wa ko ma ri mo ko de tu wa fa yo dupe o ti ri be ko yi pada yesu oluwa wa amen ni bi ta do fe fe ni ronse fe ma ran pe lowo o sub number ni ko ti ba wa so lo so su lodo ni gbogbo igba iwo na ba ran eto yi lowo ka to fi se tola won na fe fe je ko clear bi to mo bi lati yanu paja oya
3: 080 33 46 2861
2: o ma dara fun gbogbo okan to n gbo mi lowuro ki lo tu ku ta mo mi to je ko tun mo inu eto ti haro won na wo moto to lo ifo bo le ni total filling station egbe be lo ti gbo kada ni bo lo nlo iyana o nlo si vision academy fe ro wa ile kete ni fa ne wo wa o ti gbe de bi oju oni ti yesu alagba mi wa amen eleyi ni rupin abiamo wa ni mo ti jiya lori omo mi o gbodo to fi oju ale wo bi ki wo bi kin tun pada ma kabamo ni po omo to bi yan ai mo yo bi lo kabamo 1005 futi ko fu tomo yan o ni kabamo lori omo yan anoint ori omo yan anoint ori ti en abi aworan re aba woran irugbe ni odo gege bi ipenija yala ni sabi ni ojo ona eni kon ni kini account number 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbembe bo tin fisi omo ni kuma lori bo tin fisi ogun ni bori iwaye e pe mi o ke ngbadua fun wa ti le o fe pe woli ro ba nsoro meji oya
3: 08026613610
2: oya kakeji
3: 08033462861
2: won na pe woli me kin sure fun ati le luwa ni kin gbadua kin ko so tele si aye awon eyan 50 pere ti ma gbadua fun laaro iji oni wole to e o ko de ni jomo e ko ni jase ko ni ja igbeyawo e ko ni jomo e to wa ni loyinbo iwo pe mi kin sure fun ati le lo de tara fun bo bi to ba tin se be on kan ni ko ba nse iwo gbiyanju ba ngbe iyo dani ini oju aje aje ma jokuti iyan bo ba tin lu lo ri se ami ati se iyan ki la o fi pari e ida mewa nbe lowo oni fi idomi bi ba ni si felicitous ni to bege ti aye ko ni le gba ibukun won lo iwo na gbiyanju ko ba furugbin ida mewa ore kon be lowo ti ba fi reto yi lowo e iwo na ba pa furugbin ore yen abi iwo na de gbo mi nile eh o fe furugbin ojo aje se funra ko tun se fomo eni kan ni kini account number 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagemi bo tin fi si amo ni kuma lori bo tin fi si obi ogbo mo ni be ni boji baba bi pe an lo le oluwa ni ilu ifo how to pade the very nururu gesimani ni yana paja o de ma dara fun iwo na gbiyanju ko gbe ni kin sure fun abo fe ma appointment date latori afefe pe mi kin sure fun o de dara fun pa de fa odugbe ma wa gbagbe pe a pade lakoko yi bakan na lola yes oluwa wa
5: From Lagos, this is
6: Jordan 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for Unto.

0: Oki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Monday ojo aje gbogbo eyin te raje
1: to hate it
0: sorry in the name of Jesus Christ o se te wonu eyin yo jo se itusile inu didun ati ominira.
2: Listen now and turn off.
0: Without wasting time, gbogbo eyan omo Olorun kakakiri, Pastor Dekunle Epaphras, wuli yin ni, ti ijo Comfort Life Missions International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Emi mo ndun si oleti. Ni gbogbo bi te ba tin ni anfani lati gbo mi, e ma bo ni bi pepe. E ja do ba le ja kunle. Atomode ni o, atagba ni o, atokunrin ni o, atobirin ni o, eja jo yin baba mi baba re. Oba to po ni pa atagbara. Mummy se le kunle, daddy se le dobale oni lojo aje. Anke to wa dobale e mu owo kan dani lowo yin. Eje ki n so tele si owo kan lowo yin. Won rin mi si yin laaro yin. Bo se n jade lo, ipinu Olorun fun aye yin yo wa si imuse. Mo gba Olorun gbo pe didun losun oso. Olorun oba ngo. Eyin ayan fe e wa do bale wa kunle e ja jo gbe baba mi baba rega eni ta le fugu e fe lo mi di owo yen mo di mu ni owo otun re mummy ati daddy awa o le fugu e fe lo mi engineer mi ti re nikankan tori e gbe olorun emi awon woli olorun bibeli olorun ojiji ni.

0: to je pe won gbe mi ni ni time ye obi beli ni o ija ti wa ki se ti ara o ni agbara ninu olohun e je agbadua wo ka wo nti o sele ngba won mu peter ijo fi itara agbadua nigba ti o ba se na kirubu hale tin wu bi akara tin wu bi kengbe ijo fi itara agbadua gbogbo yin te ba fe join wa e kan wa black and white o bara won ko bara won ka jo pade ni wema ni ago mewa ni ojo Tuesday ko you anybody le awon abi amo ti mo padu amo gba eniyan je join gbogbo protest ta nse je npe ni protest gbogbo protest ta nse o da gan bo kini kan be to leju protest lo e je ka kigbe si olohun pe afe ki awon mo yo wale sand and eddy afe ki won wale ki olohun ko mo mo da won ajinigbe ajiyangbe gbogbo awon bandit ko da won lede ni asi fe angeli lo e je wo boyo lo n gbadu abi onigbo leyin gba ta ba gbawo eyan tan a mo wo nti o sele fun ojo mewa esa oluwa ni ki n so fun yin pa angeli ngbo nje yin bo enikan ni ki le wi yen ara ise ti angeli n se ninu iwe Hebrew chapter 1 verse 14 oni angels are ministering spirits oni se iranse ni won they minister to the heirs of salvation iya toto kan wa nbe ni pe mama tangeli o ba sise fun o ogbodo wa ninu awon ajogun igbala injo ti mo Jesus gege bi oluwa to lugbala because to ba da Jesus mo yo nira fun angeli lati bo jise we jise fen ti o ba sajogun igbala and that's why do you fe gba Jesus la we kangeli o le mo sise fun o to elomi ki gbe mi o ni testimony iwo lo ni testimony awon eyan ni testimony 24/7 o se se ko je ko si ninu awon ajogun igbala gbogbo eyan dide wa fowo si aya re mo so tele mi leyin eni Jesus mo jewo la aro yi wi pe mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa ati olugbala mi aye mi to doti da mi mu ku o fun mi ni aye titun latowo re gbogbo ese mi mo setan lati dale mo fe ma tele o mo jewo loni pe Jesus loluwa mi mo pinu latoni lo pe Jesus lemi no ma se mo gba Jesus Christ gbo elejo orun ati aye mo gba Jesus Christ gbo omo kan soso Olorun wa mo si pinu lati oni lo pe mo setan lati ma sin ese ami ami Jesus iwo loluwa ohun to ran mi ni mo so oni bi won se ngbo pe ki won fi angeli won sise eni ti ba sajogun igbala yo ni ra angeli lati so
1: this is Jordan
0: te ba duo si oni lojo aje e gbe owo yen soke e kigbe baba jangeli o jise fun mi lo sey eleda mi jangeli
1: on social media Facebook Jordan 105
0: o je ise fun mi lo sey in the name of Jesus Christ wa ni lo si waju ko rin lo sey wa fenu so eyan angeli mi loruko Jesu mo ti n sise eni kan ni se mo ti angeli na ni nigba to ti le jewo Jesu ko loluwa ojo ti eda ba jewo Jesu ko loluwa ni won yan awon angeli fun iwo na de ni to ni number ni o ti la identity angeli re si ni adua keji bo kin to gbadu ele keji e mo gbagbe emi mo waasu e fun yin pe angels they are messenger won ma gbe oyin kini that's why ni won fi call Hebrew word won ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger eni ti won ma jise so lagbara olohun lo sey bo fe bo ko angeli ri o jese fun o in Jesus name iyen nikan ko gbogbo eyan ayan fe ojo Wednesday la pade eni kan ni Wednesday lagbara olohun e gbe owo lori ke npase oju oni ti o lo sey wa baje lo sey e mo gbagbe tin ba ti pari ni isin mo lo sori Facebook ago mefa bo si ago meje koja iseju mewa enikan ni kilode to fi yaba yen mo ti so nti ibi ti mo nlo fun yen e je ki menu ku nbe ki angeli tun tumo si ki tun ni se won emi mo so pe won ma guide eyan ni won ma protect eyan ni si se angeli ma dabo boyan mi to fe pada lo sinu yen ki lele ke ta angeli o se eyin omo Olorun angel can provide food angeli amo provide won amo pese olupese ni won ara se ti amo je fuyan ni pe won mo wa pese they provide ko wa sin ti won o le provide yin si fun yin ni

0: kwaye o
1: to ba wa dojo funde na o ma pa ni baba se yo ma ni kan do
0: la ya bu ma fa ida ji sa bu ma se ro
1: ji se le ti bo
0: ma bu ka do ba twa.
2: From Lagos, this is
3: Jordan, 105.5 FM.

0: on Lagos. This is
1: Jordan.
2: Gbogbo abiamo o eyan abiamo aladua e dide nle e ko foto awon mo yin pelu oja e di akoko leleyi aye oni fi osesin lori omo ina se tan da lowo lowo tan lo gbodo jo dandan lori awon me ina yin oni do ina se ti won da lowo lowo lori akobi e Sami ki gbogbo bi to wa mo po Sami loruko Jesus ina yin oni jo ina yin oni jo in the name of Jesus. Ah ninu we Genesis 21 bibeli wi pe ni 14 Abraham si de ni kutukutu wuro o mu akara ti gomi kan o si fun agari o gbele ni ejika ati omo na just amale gbogbo eni fe li eku oni di eru e gbogbo eni so wi pe ibi o ye ko ti dide ibi o ye ko mo ri o ti dide ko to si iru eni be olodun yo doju jako in the name of Jesus gbogbo eni dide bi po won ko lu ome ohun fi aye han ome ohun bo meja mo so le kan na ile yo gbe mi in the name of Jesus ma gbo oni o si le jade o si lo o si rin kiri niju ah abi a mo so le ke eyin omo mi o ki le se niju e jade ma yanagada baruda sa ni niju ta ta won omo mi si ninu iju aye ninu agiji nibi ti o sunmi ni asale ile ti eyin omo mi wa aye eyin ku nbe bibeli wa so wi pe o tu akoko kan o ngbe ngbe omo agari o gbe ngbe nigba ti o gbe ngbe ah agari wa sa o lo duro lokerere o wa ngwo omo e lokan o ni oluwa mi fe ri ku omo ni on lo je kin sa ku legbere oju mi o gbodo roku omo mi ah aso omo na ti ke ayayayaya mama ase gbogbo gba ki igba to ba nke lori awon me ase yin gba o ya tewo e ah ipade June 13 ipade awon abiamo ni ipade ti gbogbo yen yo se gba ororo abiamo lofe wa ita o ofe ni gbogbo yen yo gba ororo abiamo o ti ri lare ororo abiamo ni awon woli obirin mejila ni won sowopo ni won gbadua si oluwa ni ku awon woli obirin je kan je mejila je kan sowopo ki won de pray si oro na ayayayaya o mo ti bere bayi odidi ojo mefa ni won fi gbadua si nigba to ba di ojo Saturday nigba ta ba pade lago meje awon woli obirin pelu aso adua won ma ko rorobo ti won ba tin ko rode won da so ipepe awon pada lo si aye won gbogbo eni binu omo gbogbo eni lo mo ri oni dide ile yo gbe mi ye ke paul is atalia badoza mejina kaba mama is ma sami wa ni eyin omo yi ah ki le fe bi nkan re e lo gba eyin omo mi ki le fe bi asiyori ki le fe fun lo si waju ki la ye eyin nilo egba egba egba egba egba egba ayagadadada meje ke poli manaza so le ke eyin omo mi e lo mo dari enikan ninu bo ni church lati pade ni ojo Saturday lago meje to ba ti di ojo ta tabi oju ore so pe mo nlo church baba se bi oba to wa ni nice estate ni ambassador college to ba ti de bi ambassador yen kan so pe church baba se bi oba lo lo in mo bi o tin gbo mi o o n gbo mi ni kola o n gbo mi ni sangwota in mo bi o tin le ma gbo mi o n gbo mi layo bo ah a jo pade la ro Saturday o June 13 he pade abiamo ni o ja jo pade kan le so fun e pe so gbo ni pe won pe e se pade kan wi pe ko wa gbadu abe wo bi nti mo so fun ni pe asiri kan be si oyi o mo fe fi won te wo bayi kan jagbe si photo awon me eyin omo mi e lo dide e lo dide e lo dide e lo dide e lo dide e lo dide e lo dide in the name of Jesus omo re dide o ku de ni jabo in Jesus.
0: from Lagos, this is
1: Jordan.
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for untrained.

Bale ti o nise lo ma njuwe ibi ti asa ti gbe adiye ojumo re o ni gbogbo bi ki bi te tin lanfani lati ma ba otunu we royin taaro to ni pade mo ki wa lokunrin mo ki wa lobirin mo ki wa lomode be na la nki wa lagba lagba oni o san wa lagbara iledumare oba ri iru ala oba tin jemi ni ma se beru oba to fun wa lori ofe ka tu wa laye loni oni lojo kejo gbogbo nta ba tin se ni o ma jora won lagbara iledumare ipinle ogun lo ni ko gun fun wa ipinle eko lo ni kari nkan re kojo lagbara iledumare aye oni yo wa le la se idumare yo dun fun wa o be na lo je pe gbogbo igi ti elegbede wa ba si fowo lu lose ta be ta dese bo yi yo ma yori si rere ni mo ki wa o e ka aro sa e ka aro ma e ka aro eyan ore otun inu we royin ni kan ni Jordan 105.5 FM ta fi kale si musiba asafa ni agbe road ni abule egba ni ilu eko nbi nibe la wa ta tin dabi edun mo ki wa o ati ko awon iroyin on de bi ba gege bi ase nri won ninu awon ero iwe iroyin eleyi ti awon ijoba fowo si ti a si lanfani lati mo gbe jade iwe iroyin Daily Post Punch ati Nigerian Tribune awon meteta na la jo wa sita iyen fun ti owuro toni eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko mi mo ki wa o e ka aro e ku ojumo Razak Adejare ore oluwa ogunsolu na lajo wa nile agodo awon mejeji ni won wa ni die ero lati le je ke ma gbo mi ketekete laaro toni e ja ma wo awon iroyin ohun gege bi won se sin ni oni kiniwin sinu we iroyin iyen fun ti owuro toni are orilede wa Bola Ahmed Tinubu baba ti fi nda awon orilede Nigeria loju wipe isejoba awon awon oni gba debi wipe awon wa so wipe awon gba fun awon agbesumo mi awon ajinigbe abi gbogbo awon ti won je adaluru kankan ti won da orilede Nigeria ru pe ijoba awon isejoba tin lo lowo yo ko nse isejoba ti yo kawo soke wipe ohun gba fun won tori pe awon oni gba fun won be ni won wa nbebe fun gbogbo orilede Nigeria pe ki won ri daju pe akitiyan awon lori bi oro aje orilede Nigeria bi o se ru gogo daada soke si on gogan lo je awon logun won ni ki awon omo orilede Nigeria kaakiri orilede yi patapata ki won ri daju wipe won se ohun to to ati ohun to ye lati ti isejoba ohun leyin gege bi are Bola Ahmed Tinubu se wa te si waju pe isejoba ta won lo lasiko yo gege bi are orilede yi ipe awon o isejoba awon ki se isejoba ti o kawo soke fun awon agbesumo mi awon esin okoku awon adaluru ipe rara o awon si ri daju pe gbogbo ohun to to ati ohun to ye lawon se lati ri daju pe awon da oro aje orilede yi pada si bo se ye ko wa nibi ti won ti n soro yi toro na ti jade lati enu eni to je akowe fun ijoba apapo orilede yi iyen senator George Akume ohun lo soro na nibi esin kan eleyi to waye ni ile ijosin eleyi to je ti orilede yi to wa ni ilu Abuja ni ana nibe gangan na ni won ti ni igbese ye ati oro ti are so yi gangan ohun na ni yo je ki gbogbo orilede Nigeria mo wi pe isejoba awara wa papa julo ita se ni ojo kejila ninu osu kefa ta wa yi wi pe ki ele mo wi pe awon se ohun to to ati ohun to ye be na la won ni awon mori awon ni awon orilede Nigeria awon ni won sokan o wa ninu we iroyin Daily Post iyen fun ti aro toni e le se ri iroyin ohun e ba lekun rere nbe ke si gba change re laaro toni lagan oselu na ni iroyin ile na ti jeyo ninu iwe iroyin Daily Post fun ti owuro toni o gege bi eni ti o ti figba kan ja kowe fun ijoba apapo orilede ye iyen baba salawa ohun na ti soro lori awuyewuye ati wahala eleyi to nlo ninu egbe oselu African Democratic Congress iyen egbe oselu ADC
latari bi won se ni baba yi ti ko we fi egbe oselu ohun sile o bi pe mo ni nse mo e wa le wa nwi ejo te nwi te nwi te nso mo ni mi o se mo a sa se mo na ni ti ba ni nse mo ni won ki force eyan bi a se lebo pe won ki fi pa mo si dodo ko e na ni won ki fi pa mu fun won ki fi fun lomi be ba fi pa mo si dodo gan be le fi pa fun lomi gege bi baba shalawa bo se nsalaye latari wahala ati gbon mi si omi oto ele to nlo ninu egbe oselu ohun latari wipe o fi egbe oselu adc o fi sile o wa ninu we iroyin daily post lowuro to ni daily post na ni mo ni ki mu gbogbo e lekan na o gege bi ele se wa loju ewe kerin nibe na ni won ti so wipe se ri o awon esun okoku boko haram ele ti won je agbesumo mi ohun lo je wipe won ni won ko awon omode kunrin ati awon omode birin ati opolopo awon ti o je pe baba ni won agbalagba lokunrin lobirin o won ni won ti won ko ni ijoba ibile guaza ni ipinle bonu ohun gangan na ni iroyin wa gbe jade wipe awon omogun andikai ele ta mo si ophk ohun won ni seri awon ti gba awon toto 360 awon gba won le o lọwọ awọn boko haram ese okoku yi latari bi won se ni won ko won si ori apata kan ele ti won ni ibe gangan ni awọn boko haram ohun gun won ko awọn eyan ohun si o lati le je ki awọn le lo se ode mi ko to bi pe ayiko awọn mogun ophk o kolu won nibe ti won si ri eyan to to 360 lagba lomode lokunrin lobirin lati ko won pada wa si ilu o gege bi won se salaye o wa ninu iwe iroyin daily post iyen fun ti owuro toni te ba ma gba change iroyan hun daily post na ni ke nowo gan

0: Akeke to look
1: on social media.
0: Ginigbo is creating an impact wona lo. Musiba Olatunji Akinyemi ti won je National President Center for Peaceful Resolution awon ni alejo wa laaro itajo foro jomi to roro laarin iseju mewa ko to di wi pe a se oju opo le fa awon ara ile na boyan ni awon kan mi na ta awon na fe fikun e ka ro dadi wa
2: e ma ko jumo
0: e ko jumo sir
2: gbogbo ni le mu kaleju to ki gbogbo mo ni je pe ko afarada e ko afarada ni ka la sha pase jordan fm no e ku fo mo ni se
0: yes sir fun fun ni awon ti won gbo wa nle e ba n daruko yin lekun rere sa
2: odun ni wa ise aimo foloko o no le ti so yen e bi je oruko

0: Alleluia. Mo suri ni asale yi ibi oni deba o. Ibi to tin gbo mi. Anu Olorun ni kako lori e. Ko ni kako lori omo re. Ko ni kako lori oko e. Ko ni kako lori aya e. Loruko Jesu idamu oni je ti e. Ekun ajosun. Ekun adasun. Ekun asunrin. Ko ni je ipin re. Usu ta wa usu adua ni. Anyway to ko ti ma gbo mi. Adua la fe gba all true. Because wakati awe ti Olorun fun ijo wa la ngba e gbogbo ijo patapata ninu akoko awe ti won ijo cns ni awe yo wet odun awe ti won ijo ccc na ni ojo awe ti won ccc ni awe ojo awe ti won redeem ni ojo awe ti won be lo ninu ijo Christ Ambassador Prayer Ministry awa ni awe 21 days ini lo pe ojo keta bi ade si for 21 days ba ti man se lododun ni inu ma dun ni akoko e tori akoko yen nkan ma yi pada si daada to ba ni ori ofe to si le join mi boya go mejila lo le gbeda boya go meta boya go me marun na to ba ni ori ofe ti join mi nu awon adua ta fe titi ose yo fi pari adua ni mo fe ko join mi ka jo wonu adua bibi so fo bibi so nu Jeremiah chapter 33 ni e ke pe mi emi o down emi o fi on la ti alagba ti e ko ti mo han o yen ni pe emi o down emi o fi on la ati alagbara to ti level to wo ko wa o ti debi ton lo ben level to wo ko de laye o ti debi ton lo o si ni ibi kan to Olorun fi si iwaju re bi so fo pe ka ma gbadua laisimi ati laisare aladua lo laye enikan to ba ti pa adua ti ogun yo bori e any policy to ba so fun pe adua o da tabi pe o ti gbadua ju eni e kan fe o fe je ki palara o fe se palara fun o ni America ten wo Canada ten wo yen awon ilu oyinbo ten wo yen sa won awon forefather won ti fi adua gbe ilu won elowo moto at common na America won ni in God we trust yen pe ninu Olorun eni to ba de ti sumo Olorun yo ma gbadua en to ba ti mo Olorun yo ma gbadua ijo teyin ba ti fi adua le lugu bori e mama baba o ya wonu adua lo pelu mo fe ka jo gbadua to ba di ojo Thursday wa ni role yi a pade ati pade le nisin sorry ni ola every night la n pade every day o ya ja wonu adua lo ma ti pare re God bless you
1: oruko ni ni alaja ololuto ko ti asiko yi ko fi n dupe lowo Olorun Olorun o je ti sunkun
2: Oluwaṣẹ
1: tori ni epe baba so fun mi pe inawo kan lo wa waju mi o sugbon o gbodo rubo yi pe mi gbodo ma rubo pe ti n ba rubo yen pe leyin gba ta ba se iyawo yen tan Olorun ma je kin ri nkan to ma pa ni ni ti ma gbo to ma ni ese kese ko lo ti mi ma ku o de se nkan ton ni kin se yen sugbon gba to di May 6 omo mi ti omo mi to na accident yen o pe mi o pa la to ma na accident o so fun mi pe
2: omo mo yin ni accident
1: ben
2: bawo lo si ni accident
1: ni pe Abuja lo wa o fe tele won lo si bi ise kan ni won wa wa ni moto pelu awon re so o wa n pe mi pe kin ba won ra bata white sin sokoto white ato won singlet ton ma fi se ton ma
2: oni ke bo ra lati ko okay ma
1: oni ti sign e si ohun e bi si mo tin ra bata yen lowo bayi phone mi kon ring ni lo so pa alaja ko ni yen alaja olooto ko ni yen pe phone kan bi ti accident ti sele awon ri o oruko yen oruko alaja yen ohun ni
2: lo
1: ni on pe gbeyin o pe omo yen pe omo mi ko
2: omo yen lo pe yin gbeyin so number to pe gbeyin na pe lo se je yin wow
1: so apa ni wale mo ni kilo kilo sele kilo de kini nkan to de ko do accident akon ko ti phone yen ni ise pe aburo mi kan ni yen pe nkan bayi bayi lo sele o pe kan ba mi do si ile won ba ton ba de le won be ni kokon le eni kan to ri won ni bi ti accident yen ti sele lo kokon sare gbe omo mi yen to ri accident yen o na ti ka gan ni ngba ton gbe on ka ton gbe de hospital won wa so pe kan to le gbe wonu theater ma ga 6 million kan to le gbe wonu 6 million kan
2: mo ba mo ni suru e ma ti ba ola e gbo mo be ka listen si ti mama iso
3: dada wanted to listen to her testimony
2: mama ila on fe se nawo
3: she wanted to have
2: oluwa so fun iya e pe ku e bo kan o
3: god told her to offer sacrifice
2: o ba ru kankan ma sele to ma ba inawo yi je o
3: iya ye
2: deru e gbo eri to tele o ko pe to ya se nawo tan
3: not quiet long after this celebration
2: mama e ba mi ra nkan ba ibo di bo tin sotan pope ni ya eran to be bara omo to ni ko bo ran kan bo lo ni accident no gbe di hospital won ma gba 6 million did they okay
3: stand up everyone
2: ba ba ni o dawo tan ni o da 1000 2000 to le ro pon gba o ma worry
3: bo no ba ti gba isulu ma gba 1000 to the lord
2: eyan meji la ntele olorun ati tani o esu Olorun ba to ba hawo pe awon pastor lo ma nawo mi won le kini kan esu mo bo si ma gba
3: sa
2: lawo si awon ti oni ko de tun lawo si Olorun beyan si to bi ba be gbe aye bo si
3: beyan eni ti oni
2: ma
3: se kini
2: o ma toju
3: e
2: den to pe ni se Oluwa ma nawo si
3: en nawo si bi God give to it
2: iji to fi tale tale
3: the storm that will make you to sell out your property
2: mo like eri mama mama yo ti ko le ti ko le
3: bo ni ti mama ibade yi
2: ah iji to fi tale tale
3: that storm that will make you to sell out your property
2: eyin to wa leyin e sabi ko ni ja
3: that storm will not wait you against you in the name of Jesus amen
2: mo like eri e mama o ti bade le o e joko e ja gboda e ja gboda
3: she has not completed it
2: mo like eri e oya mama
1: so any ti okunrin kan ona ga mi ni yen kon drive bo ni o wa ri won ni titi bi ti tori moto yen o tumble ni so iyan ni o wa fi moto e to wa fi gbe won ma yen o lo da 6 million le lese kese
2: eleda mi dide le kan si
3: stand up iru olohun le le
2: Eba nbe pe iru Olorun wo lele.
3: Tell me please answer what kind of God is this? What type of God is this?
2: O ti man se niyan.
3: Yeah.
2: Olorun Oladejo.
4: Be ti man se niyan. E tun ti se yi amo pe wa.
2: Mama je nbe lowo yi. Se eni to da owo le se e mo boyo family.
3: Did you know the person?
2: Eh
1: o te monitor un ri titi di bi se nso yi mi o ti mo
2: titi di sin
1: I no not for me ni phone number e ti mo fe pe pe kin dupe lowo e
2: 6 million like
3: six
2: the life
3: million
2: for
3: without mama. Struggling for
2: like
3: it
2: mo ni wo be gba 100,000 owo lore lo se nsunkun sunkun lo se ngba we gba we imi atun so fun bebe sunkun to fun 100,000
3: some people ask that they want to sleep
2: and no washing back by abia
3: masa to the hotel pay shout to where your children are.
2: Oluwa!
3: That's Lord.
2: Maje ki Allah nu ati Oluranlowo omo mi.
3: Never allow the fighter and the helper to scars for my children.
2: Omo mi.
3: My children are.
2: Maje ko lack Allah nu ati Oluranlowo.
3: Never allow the fighter and the helper.
2: Oh yeah!
3: Of Jesus. Father, anywhere my children are, oh Lord.
2: Baba.
3: Never allow them to lie by the fighter and the helper.
2: Olorun ti o se predict ni e o Olorun ti o se da duro Jesus Oluwa wa e je mi lowo mama ojo lo ni ke da pada
1: ko so ko te oni pupa ti omo mi to pe ti en tere pe kini oni pe iloko owo yen ko ti ja ko na owo yen pe iloko e ti ke lowo ko ti ma wori
2: so ke bo ya won mo mo kan so ni
3: o
2: pe so ya won ni abodashi won
3: does not bother them
1: ma wori ra oni kan ma wori
2: now omo na wa ko ba e
1: o se se discharge e lana ni
2: e ke hallelujah gbogbo eniyan
3: hallelujah to the king of kings
2: abi amati oni gboro e ku lori omo e dide
3: the parent that will never hear the matter of cry over your children stand up
2: iji oni ja o
3: stop we not wait you against
2: you to lomo lona toji o ya bere si ran opa adua si
3: omo mi oni ni asire ibi oni de bomo
2: won ni gboku e wale ma soro
3: send the prayer
2: na opa adua si ti omo re wa
3: na
2: opa adua si to wa
3: send
2: e ye ya soro na opa adua si to wa
0: hallelujah o ti gbo adua ati eri be ni nta se lojojumo ni e o be ni ta ba ti de mo se last bus stop Bere address gbọn lọ number 27 Awoni Street off Luton ilu Moshi lagu mefa si agu mejo ko si African time 6 to 18 ko ju be lo okan ri o de bale awon to wa na mo pe ma yi ki gbogbo amara be ni okan ri o bale to ba lori YouTube o le die prophet Peter B Oladejo lori YouTube be ni o le ma ri mi wo pe mi si number 00297 66529 second number 00334472 o ni je koro God bless you.
5: Oh, desi alago fanu ba mi se.
6: Akoko si agbara lododun ye tun ti ko. Ni bi ti Olorun ti ma towo wo li re. Prophet Peter bi Oladejo. Curious child. Chu awon de sile 21.
7: Some dog every day all day.
6: Prophet Glorious Child, Prophet

Hallelujah. Mo so tele ni wakati ati seju yi ni oruko Jesu Kristi onko ti won gbe sinu aye re eru to ju o lo ogun to jojo ori re lo awon owo te fi pamo si ola pe ko mo damu iyanju re pe ki aye re mo tesi waju ni oruko Jesu ina ko ju won ajaga awon aje ti won fi ko Olorun pe ko si bo ti wule ko gbadura to pe o ni rona abayo ajaga awon aje ti won fi ko Olorun mo so tele oruko Jesu Kristi ina oluwa ko ju won awon irugbin lati orisun wa awon owo gba iwe ti won gbe le aye re mole awon fa lati gba iwe ti awon arogo gbogbo je ti taye re ni oruko Jesu ina oluwa ko ju won ogun to gbe latabule ofa to gba lati orisun owo ti gbe le o lati bi ti won ti bi baba re lati bi ti iya re ti se ni oruko Jesu ina oluwa ko ju won mo pa ni ase lati oni lo edidi okoko ti won fi de ase yori re ekan okoko ti won fi kaye re mole owo ota ti won fi da irin ajo re duro ni oruko Jesu ina oluwa ko ju won lati oni lo gbogbo agbara gbogbo mejemu gbogbo irinso okoko ta fi de o mole pe ko ni si ase yori pe ko ni si aluyo pe ko ni si iranlowo ni oruko Jesu oluwa ko dana sun on gbogbo to nda aye re duro on gbogbo to ntilekun ase yori re on gbogbo ti ota nlo lati fi su omole ni oruko Jesu oluwa ko dana sun mo pase nibi kibi to wa lowo lowo ti oro yi ti ba o ogun to ronu nipa re to se nwo wi pe bawo lo se bo ninu e ni oruko Jesu o ya gba ona abayo isi ota jona nu aye re ise okoko jona nu aye re isi awon aje jona nu aye re owo kowo agbara kagbara mojemu ki mojemu to sise lodi da irin ajo re ru ni oruko Jesu oluwa ko dana sun lati oni lo asilekun aseyori fun ni oruko Jesu asilekun aliyo fun ni oruko Jesu asilekun igbedide fun ni oruko Jesu on gbogbo to ta koko ninu aye re o di titu Jesu oluwa wa amen o so ima ni agbara oluwa ni ki gbogbo eniyan fi oyin gbadura oyin ati iyo gbo mi dada to ba ti gbo oyin yen dani wa fi iyo sinu re wa wa mo gbadura oluwa orisun to so ikoro ninu aye mi e jona dan e wa ka psalm 18 si gbo mi dada wa ka psalm 18 si psalm 18 gbogbo orisun okunkun orisun ota orisun to gbabode ti mi to so ikoro e ma jona to ba ti di ni ojo Thursday oyin re to gbe dani to ti fi yo sinu eyen mo gbe bo ninu adua ide kan fe danu aye re ni oruko Jesu on ta fe fi gbadua loni ni mo pe ni back to sender gbogbo eyan so pe back to sender ise taye osio ofa ti aye osio ise okoko ti won be lowo osio mo je mu odi ti won tori re da ni oruko Jesu back to sender gbogbo agbara to mi fu kokko pe ohun mo gbe ome back to sender gbogbo mo je mu to nhale wi pe ohun mo bori re back to sender owo to sise ninu okoko to fe da irin ajo re duro back to sender mo je mu ta be lowo osio pe ko mo ro na abayo back to sender oluwa ni pe ka gbadura oluwa gbogbo eni to ran se ku si mi oluwa da pada sori e eni to ran se ku omo si mi oluwa da pada sori e gbogbo eni to fe fi aisan de mi mole oluwa da pada sori e eni fe fi ategun ibi ategun ogun ategun ifaseyin ati amubo sinu aye mi oluwa da pada sori e gbogbo eni to ntori mi ati awon omo mi to ntori mi ati oko mi reji iji ekun iji ofo iji banuje oluwa da pada sori e gbogbo eni to gba agbara to gba ase ninu okunkun lati de mi mole lati fi

0: osu ke fa osu ke je osu ke jo osu ke so osu ke wa osu kokanla osu ke jila me aye me lara gbogbo ise to ti se back to sender gbo mi olufe awon kan o sun ninu okoko bi won tin lo na ni won bo awon kan fi enu ba o je awon kan gbegbese lati bori re awon kan lepa lati segun re awon kan gba gbogbo ero lati doju ire ajo re bole awon kan sare wipe bi awon o ba bori re awon o ne pada e je agbon ti iwe Isaiah 54 verse 16 to 17 e je agbon to so yes
1: kiyesi
0: emi
1: ni eni ti o ti da alagbede
0: emi ni eni to ti da alagbede
1: ti
0: nfe yin na
1: ti o si mu owo elo jade
0: ti mu elo jade fun ise re
1: emi ni o si ti da pa
0: emi ni mo da pa nirun
1: lati pa nirun
0: lati pa nirun yes
1: ko si ohun ija ti a
0: se so ija kan ta se si o
1: ti o le se o ni nkan kan
0: ha
1: ati gbogbo awon
0: ati gbogbo awon to dide si o ni idajo
1: o dalebi
0: ohun ti mo fe ko gbadura le lori ni olohun so pe ohun lo nda alagbede to nfe na eyin e mo te npe ni na eyin to si mu elo jade ninu ise re o ni ko si nkan ija kankan ta aro ti o pa o lara o ni gbogbo awon to ba dide si o ni idajo ni olohun yo dalebi eni to rerin si tejo rerin sira yin ti nu re oda olohun yo dalebi eni to rin ajo odi to nsare ko subu to nsare ki bi o sele si o to nsare ko o daru to sare ki se re o daru to sare ka ya awon omo re o baje olorun yo doju ja kan mo fe ke gbadura e ma fi osu ke fa isere o e gbadura dada o oluwa gbogbo eyan to bora si ohun nitori mi nitori awon omo mi nitori oko mi nitori iyawo mi nitori ati darin ajo meru nitori ati ba business mi je to ran ofa ibi loruko jesu oluwa da ofa yen pada sori e ba ori kadi ba sheda gbogbo eni to tori mi kan po si ninu okun gbogbo en to tori omo mi gbogbo en to tori oko mi gbogbo en to tori iyawo mi kan po si ku gbogbo en to gbe po si ku wonu le mi ninu okokun lodojo oru nipa ala ati iran odi loruko jesu back to sender e pe back to sender ye dada mama ara re bale o lakson e pe oruko jesu lekan gbogbo en to rin ajo lo le babalawo gbogbo en to wa woli ekekiri gbogbo en to lo si le ala afa odi gbogbo en to nja ewe gbogbo en to nja egbo gbogbo en to mu afose dani eni to mu gbetugbetu dani gbogbo en to gbe olugbo ndani eni to gbe ipe dani to nse pe fun mi sare odi gbegbese odi lori mi lori omo lori aya lori oko oya back to sender back to sender oluwa ni kenikan pariwo adura yi gbogbo eyan to ndana pe o fe gbaro yen banuje nipa mi nipa awon omo mi nipa yawo mi nipa oko mi ina to nda yen back to sender back to sender back to sender back to sender gbogbo eni to ran afefe ogbo si mi afefe aisan afefe idamu afefe afẹfẹ ipoju afẹfẹ aini afẹfẹ gbese afẹfẹ ibi loruko jesu e pariwo back to sender back to sender back to sender eni to ran iji ipoju si mi eni to ran iji aisan si mi eni to ran iji ogun si mi back to sender e gbo adura yi e poruko jesu lekan eni mo duro lori kristi apata akope ile mẹrin yen ni gbogbo ibode to dide si aye mi e pada sibi te ti wa gbogbo to dide si aye mi e pada sibi te ti wa gbogbo ifasẹyin to dide si awon omo mi e pada sibi te ti wa gbogbo ije adona eniru ije asoni deni eyin ije adase eniru ije ipoju ibi ije igbese ije idamu lọwọlọwọ ati ije aisan loruko jesu back to sender back to sender back to sender e pe oruko jesu lekan akikanju eniyan alagba ninu okokun to lo ma finish mi olorun ki osu kefa to pari oluwa gbe mi ati ohun ati agbara re atohun ati ipa re atohun ati mojemu re atohun atowo odi re loruko jesu oluwa gbe mi oluwa gbe mi gbogbo eni to duro bi iranse okoko to gbabode fun mi oluwa gbe mi jesu oluwa wa to back to sender nigba mesan mo wi ni oruko jesu gbogbo eni to fi bode bi iranse o oya ko fori are gbe alejo ti eni ko wa ba o ko gbe ibi wonu aye re ko gbe ibi wonu ile re eni ti eni ko pe o pe to ba ti gbo re ni ko be si ni saisan loruko jesu eru to di ile da pada sori e oluwa da pada sori e gbogbo inu ogun ti n tori re da gbogbo ofa ogun ti n tori re ta gbogbo ise ibi tan tori re se ninu okoko ni yara imole loruko jesu gbogbo awon to kora jopo ise odi won ko pada sori won owo odi won ko pada sori won majemu odi won ko pada sori won agbara ti me da fun mi oluwa ko gbe wo loruko jesu o n gbo mi bayi ori re o ni gba bodi o n gbo mi bayi loruko jesu ofa o ni ba o n gbo mi bayi loruko jesu ire odi o ni se lori e jesu oluwa wa ami wa gbe oyin wa wa fi yo sinu e wa wa ka sam 18 wa wa gbadua oluwa da yo pada da do pada da ire pada to ba ti ni ojo thursday atoyin re to ti da yo si yen mo gbe bo ninu ipade adua o ri owo isile to ni agbara iyanu yo sisele ni oruko jesu laarin ago mejo si ago mejila mo mi se pade thursday ose yin awon to wa ni ose to koja won bi adua yen se gbono to asiri okoko nipa re olorun yo ti gbogbo eyin eyan te fe ri woli ojo thursday na ni ta ba ti pari adua lojo thursday kanseli lo ma tele lese kese be se be church ni o e locate abuni egba tabi fagba e gbe okada olaniye last bus stop adetola road church baba ade fisoye to wa ni waju oluwa eyin arogo state eni gbamadia ijaye power line maujoso kola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba ade fisoye to wa ni waju oluro gbo mi dada lati oni lo ide tan fi di ope ko mo ra laanu laye owo te gbe ni ope ko mo ro oluwa lowo ofa ti ra ta ope ki o mo pade olore ni oruko jesu ina oluwa ko jo won ohun ko ton sise lodi tako iserere tako aliyo tako anu tako ibukun ninu aye re ko jono dan gbogbo to so wipe se ni aye re yo mo ra koro ina jogun na run gbogbo owo to so pe se lo mo ma run panile ni oruko jesu ina ju owo na run ni oruko jesu ase rorun wonu aye re pe mi sori number yi lesekese ti adua yi ba ti pari lesekese ta ba ti pari adua yi pe mi sori number yi ki gbadua fun bakan na yi te wa lori whatsapp e safe number yi a message me lori WhatsApp e send the prayer request yin e si yowo iyanu olorun bo number to pe mi si number to fi send the message e lori WhatsApp make sure po safe prophet michael adefisoye 0808560970 bo lekeji 0808560970 lati oni lo loruko jesu ojo anu to mo su sugbon ti mo fe danu yen ojo yen o to fe danu mo iranlowo ti nbo nu aye re sugbon ti mo da pada loruko jesu won to ri da pada mo iji gbogbo to mo ja ti mo fe ire ati aseyori danu loruko jesu olorun gbe ijiyen mi ninu ose to wo yin o gba iroyin ayo o gba leta ayo adua re gba jesu oluwa wa amen
2: Olorun ti aroye awon tire ki su to gbo adura jabesi leyin to kepe to mo na pada wa jere ayo ni sinu ure ti re ninu awon akanse ise to mo nwaye lo sose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun orin kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni woli lati nu lugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa n reti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday Wani ri agbara Oluwa to sise iyanu ninu ise ojo Oluwa bere lago meso wuro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday Oluwa ma nlo iko re baba adura prophet Michael Adefisoye awon alejo iko Olorun atawon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday Oluwa n reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street Ofadeun Road Aditola bus stop Ojukuru Lagos pe olubelejo prophet Michael Adefisoye 0803462 84
3: Fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be Yes, so my people, this is not Jordan Drive
2: 79 Tabi 0802-203-5389 Lasi kwa wang yi josin wang yi O ni kwa dasile na wang fo Buru kwa jesu

si awon woli a ma gbadura o ba tin gbo pe bayi ba ma ko ruko ele pe popo oru ola adura ni mo fun gba fo mo lalakala be ni sa ma ko ruko ele baba ko si ti mo da wole to lo ma ko ruko ele baba mi o ti ere ni se mi lo re ri ba ko ruko ele baba mo bi mo bo awon omo yo rona lo ba ko ruko ele baba popo omo mi pata lo nba mi ninu je ma ko ruko ele ba de ko ruko awon omo yele baba obirin ni mi mo ti to lo.

tori olohun lo wura ko eyo kan pelu one water ati samu be tetai be ni sa to ba je po ngo ju olohun fo mo wa pe do personal lale pe baba mo ngo ju olohun fo mo ke le so kan ti e fu e tori ti e ye yato ati awon adura ta ma gba lori oro e o yato alafia fo o wa ye o ne ka o ogun ko di omu to ba

akuda ba mi lowo oluwa sabo lori wo ba mi dada so ri awon omo tan jibe fiscally wa fi wonle suba awon omo tan jibe ma lowo ninu emi ajajajajaja ati fi wonle ma le o toro mo o ma ni ogbe o mo boya je ti lo logbe o mo boya je adugbo logbe suba

0: Jesus Christ o ki mole a cathedral ma je ma se lori wa ose yi la tun lo yen ose ya wa tu e lara lati Monday to Saturday to Sunday erin lo ma fi rin
1: amen
0: o ni fi sunkun o o ose yi wa ni gba nkan da lowe June o ma jure si e o ma kofa o ma jefa o ma jere
1: amen
0: o be ni sase dara
1: amen
0: in Jesus name
2: amen
1: ada abe se mo pe ni tin se ojo aje Monday no la fi dupe baba ose tutun la bo si yi owo pade wo lo wa lo se yi
0: eh to ba wo sa pade gbo gbe to gbo mi gbogbo ojo Tuesday la ma wa ni obere atan ni waju goro ni o ogba usa yen wa ni duro ko express lo iwaju egun ni church wa church la ba ni wa de ti ra won flex wa won big god wa le ti ona nbe yen wa ti mo pe bi tan so gangan re olorun se yanu nbe o iya lo si sele eh olorun gbo adura iseju iseju nibe ijo mi won ti christ lati orun wa ikan ni awon eka e ni iketa ru e ni yen to wa labe to je pe lati owo abe se ranse okiki mole palace of possibility ni agbe kale ni gbogbo ojo Tuesday la ma wa be ni Tuesday le de ni o ma nagbara die la ma nlo imole ta ma pin pin olo fe amo eri o jale jojo nile o nagbara die gbogbo an to ba de wa ni gba kokko ma gboro ni ose yi o ma gba oro ni ose yi ose yi ma ni agbara de ma lo oro ofa yen na oro yen la ma nlo fun gbogbo an tin kan rin ki lara nkan jaje won oro nu sun ati be lo olorun awon eyan ni eri lori ororo yen gan yo de da fun emore ti e o bo jojo Wednesday leyin ti ola yi to je Wednesday otun la a wa lolu ijo wa ni command gbogbo awon ojo e ma fi se cancel ti mo de ma fi da awon eyan lowo gba awon eyan lamoran so a ma gbadura ogun ma nse ide de ma nja ojo Wednesday to ba mo igbagbo e lo ba gbe dani sorisi meta pelu omi gbe dani lati gbejo adura sugbon nijo Wednesday yen gbogbo eyan to ba te orile la ma pin oro fun olorun ti ni ka sa awon oro kan sile ka de fun awon eyan lojo Wednesday ni Eko ni o ni Kola Road Kola Road Kola Road number 7 Kimale Street ni Kola Road ni fence command ni sugbon lola wa ni atan bere ni ago mesan aro ni Kola Road yen na ni jo Wednesday ago mesan Thursday ago mesan aro na ni koju legbe technical more ti e o wa gba igbala wa gba iwosan wa gba igbala loruko Jesu ndo ti e oko ya de ba omo lo wa ise lo wa oko lo wa o ko to la koja boya isan ni olorun tuyan sile ni wara wara se sani ti ki se loko bo but in kokan ti sonu to wa ti pete je ka pade eh bo ba de wa ji mi to fe sona ma so on to ba wa emi ma so fun pe on to sele resolution re wa de bori okan re de bale ma je ma se gbogbo Sunday wa ni 10 o'clock eh Friday ose yi isoru wa lolujo wa ni command Thursday ose yi isoru wa ni ti se atan opere ma je ma se o
2: amen ada fun eyin te n gbo wa nle be se mo pe ni tin se ojo aje Monday na la fi dupe lowo Olorun ba fe te fe so eje yin te fe dupe te fe fi emi imore ran baba ero oba ni soro wo lo le fowo si ati pe ero oba ni soro fo to fe bawo li
0: so ero ti e le pe mi si 09126268282816 e pe nibe yen WhatsApp ni yen pelu
2: text voice WhatsApp any phone ranse fun to ba fe pe yin ko
0: ero ero keji oun ni 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21 ero
2: iketa
0: 070 070 69 69 94 94 99 92 92 pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi oun ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 12 1 2 15 1 5 68 68 43 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gboruko church jade ta la kokon yen ni Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni o ma gbe Celestia Church of Christ Oiki Mole Ayo Parish oun ni 411 411 01 01 89 89 25 25 2 2 ko si ohun to se to gbe o nitori jo 41 elewo ni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigba ti sam 50 number 5 ma so o ni ku awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin ida mewa yin e fi ran pade lowo yo dara fun yin okan yin a de bale gbianju e pe sori awon ero won yen a ma gbe a ma gbadura fun yin awon kan number ta fun yin niyan e jo go ba tun en to tun ala kan number mi emi ko yo dara fun wa mi o ba on chat mi o de n pe yan fun lowo mi de lo pa fe ko bi ni kan la tori phone tabi lori Facebook ma je ken kan lo e ni jibiti but gbogbo n te ba le fi ran wa lowo e ri pe osu tun la tun wa osu June ni mo ko to ba le fi ran wa lowo fi sibe fun radio ti a san wo yi yo de da fun wa a ti pe fidelity fun ade ti pe echo bank fun wa e un ko n te ba ni lati support every sibe okan wa de pale o su le fun wa osu June ko ni ju wa nu
1: amen
0: a ma je fa bibele pe osu yen ni osu angeli bibele je ko ye wa pe osu ro yan yo ni o ma gba letter yo losu yi
1: amen
0: show de ni bolowo e
1: o
0: gba won mo to wa je ton wo ko won ma occupy won losu
1: amen
0: anu ade dide ile to property olorun ko pari eni ajokre to nle yen o ti nowo ti nowo o fe ro ma bo si o pada de bale
1: awon
0: isan to di e mole o ni ri mo mo ya won mi atororo ati yo ati olorun ko ya si mi mo
1: amen
0: ti no go won go
1: amen
0: jesus lo
3: gbo ajaja ogun lo ma ja olorun baba possibility ma se yanu
4: Celestial Church of Christ, Okiki Imali Ayo Cathedral 1, Tokalesi 7, Okiki Imali Street behind Command Grammar School, Ikola Agodo Ipaja Leko, Bi Awon Ipade Adua, Ati Isin Ojo Sunday Se Lorde O, Gbogbo Ojo Wednesday Lososẹ, Ipade Hour of Possibility, Laago Meso Owuro Dago Kan San, Ojo Friday Keji Lososu Ni So Oru Ma Waye, Laago Mewa Ale, Esin Ojo Sunday Ma Nbere, Laago Mewa Owuro Dago Meji Abo San, Ewe, Ni CCC, Okiki Imali Ayo Cathedral 2, Nikorodu, Tokalesi 5, Fasasi Anibaba Street, Ofo Yenuga Street by Technical College Okeota Ona Ikorodu Leko gbogbo ojo Thursday ni pade a possibility laago meso wuro daago kan san Friday to kayin osu ni so oru laago mewa ale aago mewa wuro daago meji abo san lesi ojo Sunday ma nbaye o farahan lawon pade adua won yi oro re a sese Prophet MS Babiji JP Loluwa nlo
5: fun ran lowo adua 0912628826 tabi 0805027562 eko lo pe
6: 0709949992
7: Look at Jesus. From Jordan 105 FM.
8: This is Jordan 105.5 FM.
9: Station with a voice for